hun. Ahin gweto, kude me buha li bungi hun. Idun hin hisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, agano tiya bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudun huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digubei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chidinu veyu lu lagusara gudun. Kei silani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lubeibei. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livrei lunha digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda avai. Gamalumo, ahan adiga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira lueginye hadigi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigi nti Kristu ni aba figo, mayeha ligia ni aba wayasu. Alehanabu ni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesivati Kristo lu wareidagun. Itara hinya meha kei mudun ha feri dihani. Ahen gweto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huwani.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La abaluma. Le arinya kuti logo litany la abaluma buingyo. Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristo. Ni duhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nyan hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburig. Le hinsi habuti hon libirigu, lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburig. Ibidi ati lung halion ubo ila, lugundu, darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu, ferudu na la libuingiu hifigon, Ladiga Kristo. Agubrigo, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristo, le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburenginya, naburhanya hun lugundu, ganyi huma lilan uribu logo mafu. Naburhanbwe hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lilan buingi, uguchili. Naburhanbwe hun, agubrigo, lugundu subudi huma lilan Jesu Kristo, le meha ani halibwe lumagen furumi etida. Nabur habai hun ni buringinya lugundu here huma ani rasibi huma le lereru mbuingi tida hanigi lugundu ginye ganyi huma le la uribu logu mafui misi adala ligaburi ubo hun ni burikata ile lida mbu ubo ahi hinsi nye ubo hun misi ati buingi ugu chili hun lugundu uwa tini kata lida ange kata ile lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi nikata ile harihube lumapante logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristo gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honga li laburi dan le. Wada agi hafrida lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu le tima tima. Ahinti huguya. Rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sun kate hun. Naburha boy ilubay ti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Hariya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hage lakani kubanyo Kristu. Mafinye tiya ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lung hasubutiruni irahu ibidi angili ugu chili hon. Ariya kubanya logo hesusula buingiu irahu subuti tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araita humai lubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Eresipi rubaginye ibagari le magumuchati kaisi lariya kuni hesusu hon. Naburhanya imburikata ili hun, habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya, ani sifri sandu le lichugube Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun, lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkata hun, ani inaruni larufutaha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufutaha laali boi hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu.

0: tulida sunkate lun tigiye asubudiruni logo lera hunyu la bungyu sun ha richagoban.
1: Primera Juan capítulo 3.
0: Aria huma luari visi lu bungyu guchili dari lunga yara la laguaruni wa mon lera hunyu bungyu an inari ni logo lera hunyu wama lige sinya habali wa lani gubo gufanda lugundo ibidi ngili Yesu Kristo hon niduhen nisi yetin nu lera hi hadi wa bungi ugweto ani lausu marufu dungi ili la won kata badi wa la lidame lagumu hon subudirigu wa muti logo dame lale lagiri budu Kristo itara waba la kailigia lugundo warihu boi itara kailubai ani sun le agura bahabali burikatri le haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristo ahiti sun le afiko hoboi dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo ukata ile figo ube, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abu yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abu yi figo, marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirubu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubelibu ingyo lulida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirubu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwegi Yesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigube kai, ani buiti le ladigube lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lido ngibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loege Yesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habube lun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lun tiginyeti waharu lun vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Ladiga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, aba la isi habu ni le, arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibu gebu ingyo. Ahu hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somkate, weri timati buingyu sigutaw wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ino gayarabe wajabu indigibu kiyo buingyu lau vemenigi iluagu. Logu lichukube la sunle wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingyu, luwafinye ino logu Yesu Kristu le liru, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula alibwe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi hadambe o mama lan ligi. lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifiri sandu. Sun le ariyan kuti logu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihin sifiri sandu lida. Ahin tile ariyan kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni kristu lije sifiri le lida ambu igrigia liji. Agam batin logo liabi bala sifiri liji. Ani ani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafuti mati sifiri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifiri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile arufu dahabu. Lige lebu boy, agambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habu boy lu buingiyo, agamba lumuti wa. Le mama boy lani gubungiyo, mahati lagambu ni. Itaralinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, Lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yalu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingi. La usun lira, ahwa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na gubwe, lumbu ingiu. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo, lida nyatiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama lilire bu ingiu. Arinyaga wamoe logo lula la salbaro nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubwe logo lira la bu ingiu hesusu la bagari dunya lida bu ingiu. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu in asubu dire luma afinyera logo insi nye wama alu buingi. Isi ya ni buingi. Ani le abagari dunya lida isi ya ni labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu ilu insi nye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la Ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin anufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri aba grigia lun, le ariha lumuti, siyamba ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula ali kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boye, age lirahunyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habuba ya lun aba uguchi, hinsi habuba ya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunwa le luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habuni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula ali wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesus ula li rebu ibu ingyo. ligiro guñe gayara la gañiru luagu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi arufu tubali insu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lunti timati lubaiti. Veresibiruni le larinya gubaibuingi guana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingiu logo lirau. Le larinya kwe buingiu logo ruhali la ibagari magumu chatiti wong. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boi lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirai buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bai luago lirai buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedu subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ari haba agrigi ya logo la digi ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi yedu lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani hi figo lani na oveni malati lu la furi yedu nwa lu buingi logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu. Mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya la le anigi bali mbuingi ukaisi logo chili. Maibugu ti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyimbu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruhalila gufura ando wun. Luwa subudiru ni buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye ni tinya itarala.
2: Turuwali garada apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hanyogara da tobu numada gayo le hinsia bainu le gumuti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi yati nu, buiti bauseru lida servi duni le badugubai honwa duhenyu luaigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abaguda guatinya ligibu gen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flasi le nu, idera gobanya laule emeke rubai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama keha ibiti habubanya lubuingiu. Ligia lunti lubai veteniru hon lun vitere guninya lida lapurichi honu wa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaibai. Lugundu busienti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboi hempulu uribati le. adiga wamo ile buidubai le adiga ti buiti lani ku buingio ahi le adiga ti uribati ibidi ngi le buingio lo buiti hadumure hasungu bai logo demetriu ani inare ni logo buidula ligaburi gefenti wa ginye logo kati ile ani subudi umuti logo inare ni lale warinya kubai gibeti yebe lunti narinya kunibu gama lumu mabuse runti na Abiri harigu nani, lugundu, agura batina narihi ni bumadise. Aba meti, wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu, ka aba hadage, wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Ani habri kata ile la rufu dwai bongi lu Jesu Kristu, lu la subu dira gada ni hon lanigu kata ile buri lumbo ila susire du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, la ulouna hani lani angeli lumu, lu la rufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, la usun le larihu bui, ani gefeti luago lugano te bongi yu, le meme la choro rubai Jesu Kristu, flese iwatinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungi le vinwa bai, lumage lubara gen lagumiseru da. Vinwa ligi ya gwento, ani, le lubai liabi, lumage hamage sede zifirigu, Hali gibu gebanya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, gefeti le gumfuli bai, le furumi ya bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tuwalu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo mlaulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadiri gume luwe seri yudu lulubungi yuta. Le meme lugu chibai, ruwa lau weiri guni luma ubafu ulu lusunda itarala. Ani te Kristu duweri yuku. Harigu bai sungrigi, ibini gie haafaru bali, hayahu ba sungrigi hau bawa gubaya luagu, itara luba.
4: Au alfa bai luma omega, laguma sehaluma laguma chagule sungkate, tinya la ingo bungi le sungti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma selonda, mima ligie guento ani le nube liami.
3: Au huan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue ha bungi, sufri hadina uara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua lagu buhu le giribi Patmos, luegi na puri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Lagu aba veju dimasu, aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bai sun le barihu bai, aba mebonga hanukara datugu ya hontila na sedu li gili zitologu obon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Philadelphia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawa le lido regi, renti lumala li kai li rei leibugu duno weiriti. Nyeye no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeye waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amir heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luhobu le lomere. Aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu wa ba, au furumi ya tibai, au wabumu honi, ani le wima bai, hilat na meha, gambarumu mwento wima atna lusunda. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo, aburha bai lubai ti le barihu bai, le gweto bai lumele lube la susirado. Ani hal, hanichi ubai sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligili si angheli, sedu ti lebu sanunde lu, había sido
1: Apocalipsis capítulo 2.
5: Babur kalau angin lilitina beli ni histo efesu bo. Mania kami ho. Itarali anania go. Aule hau bi sedu waru malin danu abule nohe. Leginya ibu gu bi labat na was sedu lebu sanu dalu lebol. Subuti muti son le hadir gu bi. Subuti muti le deru huati marilu mahagurasa. Ani subuti numuti luagu sinyala hafa uni hau riba bi. Subuti numuti luagu hosho bo huma ya la ha ania gu bi luagu apostol gu hama. Ani mama apostol gu hagi. Ani dari huma li luagu ye hama. Gagura suhagun. Ani supri huwia sarago liu na huwadi marinu wago, mabucha ruga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligelubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humei kati leme hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstra higabu. Lausun lira, Lagu ni hufule se liere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma buri kate lele hadigu bei, legia iere go bei no.
6: Le garike iri go bei lula gambu, a gamba lele larinha go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
5: A ganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tinti di buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita bei legilis to esumir na bong, banya gameho. Itra lian nariya go, au le furumi ati luma le gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luagu adimre ya hama haariye muma ya luagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi rugun lulocha ogono hafinya sunhu huye. Ani hasufri luba sarago luagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
6: Le garike iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa mehon, ita ralinga nariya gu, aule gama baru efeito gagili bon, to piango bon amana. Subuti numuti ni elwa ulida la fulahu la yin lupe ilala na larui ha mafia hagana wu. Ane lao su lira, numa meme nyedu. Migu humagili hafia nuago, ni ibi nilida le la farube antipasi leke febe buiti nuago lida fulahu la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Kamalumo, ani burikate hadiga magunda tina lao. La wanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubai dumuri, nubalaku, Lulafiko gudun ni Israel na lao heidi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre do lida ahoruhani. Anya higini hamaba inhibiru ni kati lebu li haruda wa Nikolaita guguma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madudu huma iter nidba huwago madise. Aba menagainta guhama gurigi hadugu balibu li kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
6: Le garige iri gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
5: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluwago, le ibidi ya tini kaa on luwedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti ya tirabon, baniga mehon, itra lia nariya gong aula lirau kungiyo le itra bi agu kei watu ge meti. Leani luguti kei boronse le ircha wa guwala. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere bitu lau hagura su. Subuti numuti nye lau hadugu ya la kate buiti huwento loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu no hesa wili to aria wukon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoruhani, luma lu heigi egi ni lea dagare uduwa ti hong wariyo. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banaru mo, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate lebu ni tadagube. Italaluga tasukitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, Ama fala rupali ya ruhu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia, nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi, haganyi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubububafu hon luagu gurinechana, itrake lichi wuni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma deruni necha ni buri lau badu lani na guma dhanile lau tigurau. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti rule lau timu. Nishi kubungi ye walugu matolani na binafi home.
6: Le garike iru gubailu la gambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
5: Baburi haluang en le tita me ligilisi to saru disipon. Maria Gamilhom, Italia Nariago, Aule Haubilani Bungi said the city who Hamaset Warum. So put in Montis only a Dugue. So put in Montilag Hilan Hila, Lausum Arino Guala Laguniva Huma. Agagutua Huma, Rukuma Eri Lupri Catele, and Niagua by Lubarge Lome. Ariha Nari Lagumua and Laleha Dugue, Ligue Mugite. Arita Wahome Lubate Lerudo Behom, Falahome, a sacred Huguyame. Anno Magagoton. Nid bahuwago kay liabi haba hiwer tulipidi on orhon. Lawson lira, anya fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yung hamagi ruha tarabu. Hadiya, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutiya, hadara gubadagu harutu. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani ulinyubuge nubuchi bungi yeluma hagibuge lani angheli.
6: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburi haluang helile tita me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gon, aule sandu bai, legye inare ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tila dobi ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha deru bai, roa din apa benda darani higibu gie, le lasi eruni aba adoru. Latika lawson lawu wala here, adika adangaso lawu nungumati, ani gunflit nunuma. Natika balunga yabi lani kumafi haye banya, harina kumanya lwaku kuriva ma, ani mabaga retudia, keisi lani kukungia. Aba mena utara kwakuti ni higibu gie luna sufituruni lawu kumye lani muti ni abanya, isi ya tino. Areita kumali nungumati lunga gura suhuma, iganareitu patua nubayi, lwe litani ocha wakuni le nunga iliabi lwaku suku upou, lohocha wakuni wansonga upou kubanya. Madisa bainyabi, agda hagumile huma bai, walamuga abayru tihiridi huwai. Aganyo nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru zundigia ya menyigi, abe manaburu duni lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobeigi ya iseri nili hawago.
6: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Babur haluang helile tita bai ligilis to lao di se abon. Baniya game hon, itra liya nariya gon au ge feinti bungfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hugui. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumu, e bashari gu bai, madili tun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lau kuitu la dan hon. Lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi hubei dimuri hun lunga gai hagolu le afinu howali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lagu hasurusuha. Lunga aya ni luhichi guni lido hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, arvuta hao hum. Nuti lubei tiseri huma, asate hubiye me. Ana habena bu, naguwa hanyo. Le agambu tinumalele, aba lataro ni bena nuba, nebelo rubalumo, aba menegi luma, hauligia menuma. Haganyi lukinya, nichi kububara on numa guwa lwagu lala na narui hanyo. Itra vina ganyi on, aba nanyoro luma nugu chi lwagu lala.
6: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larie sukate ile aba narihi aba bena daragu sielo le abi tumala lile itere bai kai tumala lifidu lebuga adimu ne bai nu aba larie gono
5: wali banyahu narahu dali kate ile bri rubi la susre don lari gie buri lebo
3: li daura ligia aba nere denu labu gelo bafu si firisando aba narihi aba lala naru hani sielo ani ani ha som gri gia nyu luago itere linya kama aba dubu miriti le hasup o corona lina Nyenyo aba heremuru geye gulau halai ligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etna wei gadri lala naruwi hani. Nyenya nu wei gadri weya yamutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu hablu legen lala rua iligia afriya ti labiri haniga luma wayuhuru nyenye sed lampu durungu ligibugi agia sed lani bungi sifiri nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidriyo harungongati lamida wa gie gola lala na rua hani nyen gadir gataya gabagaritia bui lawago dandu hakibugi ti hanaga Lefrumi etihadage itar liye kei aba niyu lehabiyama itar kei aba bagas ugiri leheruwa itar liye ligibu kei hakibu girige lehagadir itar liye kei aba agila hamahati gadir gubay hagiya sisi ngarinu luagu kara aba hadage buihanya lau agu hawagu dandu bogu digiye kei muna dage habiti weyo gwari abu hau aguaraha
7: Sandu, sandu, sandu wabure mebungyu le sunti gabafu Le vima bei luma ge lubara ge frumi tida. Vima ligi e weto anile lupe liabi.
3: Sagite hichu kata ya gabagari tiha weri guni inebesi lume tengi rune lule nyube luagu lala narue hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bei lunsunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
7: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni inebese lumu mbafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bai.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aban wuguri le deregdali lugubo kaitisinye lubei hachiluru lenyi lubei hesusu la dega hibe grigie aban hagidaru murusun loigen tablugumuna louginye lenyi lubei hesusu aba hareira guduni sanditi nyenginye tida lubarari dan le larihin bali hesusu hafinye aba larinya gunlun le sandibwe
2: ninao Ferud Nawali Bifigon.
1: Nyenye nu hadagin arufud hatinya liliru du Moisesi. Ha nyu banya nye aba hasaminaru.
3: Kasa wagu la dimre he yitere, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungyo.
1: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gun hon.
2: Kasa wagu hasaminare yitere, Kate ti masa mene gubi larinyo wagun walu sandi ti le. Ferud na wali bifigon o larinyo wagun lu saraba budabon bubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na awle wuguri garuwarigoti lu ferud na na figo.
1: Aba larinyo wagun sandi ti.
2: Saraba budabon bubarari baiba bubiyon.
1: Aba lasaru sandi ti lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kate ile. Aba hichugun weiri guni lun buingi yo ariye gaili.
4: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
1: Nyengi nye, aba lidi hesusu laru duna. Dan le, hayara fadun bai saragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba la sigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nyen luboye, la gubura hoa li sensu gumadi, aba larinya gun lun.
2: Falaban.
1: Aba lasarun lebi, aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lebi, nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya li sensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luogu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Danle harihi mbali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
5: Idalinya sa legu mbai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
1: Danle lagambu bali Jesusu kata ile. Aba larinyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
1: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinyagalungu.
3: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
1: Aba, launa bunia, Jesus.
2: Gayera tifunage hayuna rua misru hutin lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye, sinyati hayuna rua, lunti haigin. Lechilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna rua. Mafa da hotu daugo bina du haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri giru bon, ta heri da gubon to bina du haru bon, da me le ta din ragon la weri da ti ma ba herit. Meserunga tu ginye diwen toi seri giru lidon aban aga i weru le bina du hali, la duga ta bousha gubay diwen iseri weru bina du da me le ti nyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
1: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu haulani disipulugu tirigu dan lehasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le ñemba lo bay la confira, son le habur ho bay profeta go nuago, aule wo gure garo vergati. Hedere geru bar na hon ha mama ban yehuriyo, hehera banao, anaba hamana me suegua, habay chubadina, lari gien, aba me hafaru ni nahilago bay. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luago luruwa weyo, luya na bagarido.
2: Wati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilen, ibidye gubayti hon kala wago la dimone ya hon. Darugu ati lanichi gukata ile lania gubay hon. Danle achili reinali, Jesusu uburu guheriko. Nyin amba marihiti, nyun laru uma, amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, abalali gudaha, kala suserebay. Aba harie gulun, laguaniya la Jesusu le nasaretna hasi granyige. Aba ti laguaraha, lania ga.
3: Jesusu, laduga wagu Davidi.
2: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
3: La duka wa u Davidi, udame nabun.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigay, dan le jarafa lilun, aba larinya gulun.
1: Kapa buse rube na duga bun.
2: Aba larinya gulun.
3: Nabure me, buse ati na narihi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
1: Ibihe bay barihi. Arita guadibu, la duga pafinha.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Lunti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ube Jesusu nyingi, Abalarihini inyu, abalarihini gulu Sakeu.
5: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yungunyei.
2: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kata ilene, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredera lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarihini gulu Jesusu.
6: Nabureme. Nici galamita le nuo boy hongu demeti ani ahi ibiru hadna lubai lois somo grige lawa yera guni na ugu gudu bagadri wa yasu sigu laulu
2: laria ga Jesus ulun
1: seluhali asal baruni tidong muna to ugunye lukundo la duga wagungin Abraham buguye ligani abi bay u bawagu awle wuguri garo wergute lunalo hania lumaluna sal baruni haye be feri di hanyabanya
2: dale anyaha lubai grigia Agamba hen larinya guni buri Jesusu kata ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadai na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Aba ti larinya gu hon.
1: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidun henyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu waluruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, lunharinya gulun le lubei lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lunharuwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon, danle lachulu rubei, Abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la laganye no kala aba. Abaleabi le furumiyate, abalarinye gon. Nabureme, ganyi inti nadisi weya su ligibwa gon bisensu. Larinye gon uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi inhabiyama, abalarinye gon.